David ba na yesu bi sa won sa mo ji ni se metu mi aye we yi amu bu an se ha ni owure ya ji ji o se u betu mi aye na yesu ti ni ni sa o de ka won ni chira won sa se ni amu ji di